Rasuk juli una kau yo, uya kasuk jumi tay yang ikhun, uya kasuk juli iman neri yau lune, uya kasuk jualuk tak patip siak jutunu nami, matu ungatane ubane kapu ungatane. Tiki lak semangin nak akam ni tu sama tiak tak ak kagilak semaya ketahuan ini nak kau jualuk nak kau jimat tiak suni jum. Tapi nego suni jagau summan. Huna mukia, oma yoga magam, lokai kanukia, sila lokia, nama koya magam, kanu detak saya apa sekitar nak suguni kak pakatak bona, tu sama ni tu nak ikatku. Tapi nego tu sayum magaluk, tu ni dor takau suni lo, tapi mana tu sama yaga, oyaga yuk dulu nak tahu, oyaga yuk dulu ada ini, tapi mana ni kak terlalu tidak terlalu tak. Uwang ano nakakayulawangin na matahawan ni, paaniliin no kang itualong tigok siya gama. Taman ay biliw ilwa nuna nga ilang kawayimaning inak ko. Kaya mo nagkakasukalo ako matusya man ito inak ko nagkakaya gama. Ang matahawan ni ungataan ni kawayimatiyak sukuli o nagkakayak pa ka ikpigiya ka margwesu wa kawayisimaya ka. Naoya ungataan ni kakayang unakaktaw yumi. Uya kasuk jualuk tau, uya kasuk jualuk kalau kisahnya uang ni angin nak saluk. Untuk asuk, ang nabini kok, inuk pao jam ati kaktok. Ang naluk, uya kanguk tubinak. So makua anu akana amit tuktumik, makua nutik simawa yakto yakso. Di naluna tisimatiatu nasyang idlu, amma makua teling ito makua. Kisahnya chunga biya kaitokangan itiya kamit. Kangatak dukkan itu nildau di takauk tualu kami. Adikin itu arun itu orang ulau paksutik. Sunakulu yae uksuk takak paksuni sunakulu yae. Itu nildau di alu takung alak simaga kunu takakulu ulung. Tapi menekutung niku alu kami taunung akulli limakwa. Angna ukulli atuk tangit kutung unuan ataku kutuk tualu kami. Kirnuk tolak sunitahan kutuk tanga. Taiman naito yung mataiman na tiyalo ay kagnatwalog siyorlo ino piya taiman na tiyang ulune. Uksualog taman na kulli. Tunilagaw ayok tumagalulog na kami. Taiman tusayo alo mango. Pekatakalok si mayong igluling mayo taulog tumiigil kami ino yung naitumaan na. Nutakaw katigibalaw kakutain na igluling mayo tang. Taiman urnikatikog. Ukaksunuk, awyak, tuk-tuk-tumagapta, tuk-tuk-akoyigapta. Tuwati-tuk-ak-tugulwanik, tunil-lak-tudikkong. Sunatuin lang may guwi sumagiyami, tunil-lak-yakam, matayin inupawayak. Tagbali awyangan, nunamay, nagtatagdaw magatta, ngayok kangilutaw ko, isigak ko. Tuk-tuk-tuk-tuk, tumagaluyugun. Siguro-tuyak-tuyak-tuyak-tuyak-tuyak-tuyak-tuyak-tuyak. Kisyanitayin na, upikita-kaluwa ka, kawayimanastakilawang isugo. Tuk-tukak titiyo yak toalo laman. Kisiyan ito, kinguniya ko innaulasong anong takakalasong atabong anong natake ang migata. Nakikatiang ilasong sa tuk-tukisiyo kasukat at atagalo nukakilok talo na inoyong neto, ubangar. At sila, urnikatikok saang ano akapta, takyo kanigilikuluan ni manamna. Saang ano akapta, Takbunga, tsunami kaya rin na tunidlakta ko po ikokta ka tunidlaw tigiyab suna kuro kaya. O kawat ilutik ko, tuktuhi yung magapta. Tuktumikpi yung magapta, iman na ilokso ko tunidlakta ko. Takba tunidlaw ko riko, kingo may kasigat na taon nga takyo kaningan wakluta. Nao tumihilaw ng ila ko tuktumik, takulpidlalaw ng ila ko suna kangito, tuktukangito. Asila akian ni taban ni takayong umataman na akian ni tuktualo yan nagjisayuari uyari sunga kami hakipalya uyakto. Tain na ipigil yung magyarong nga kawayimaya ka, inukpawayak tain na. Isimalawak si mayong aron ni piyaw jangin sa kawayimagalwaklo ko. Noon na butak at nanawayanin na hilataan o agyaktaw ka alawak ni tulok si mamakiminyo nga. Tain na unikaktaw yung... Kai kemana lugu? Makunikin datu saksi makunik kata orang ada persoalan yang kata taklah. Kai kemana lugu? Orang inuk tau, matoku tau, orang kau eksuni. Tahu nunga iduling mukai, tahu nunga pisuk kalu eksuni. Taman takyokan, masih wakai kang eksuan nunga aku tanya takuk tau sut takyokan naga ya ungatan kang eksuan. Tahan ikik tukuluk laulune. Tukak tabi niya.
taman tareo.

kubernetik bahagia tahunikun inusitongom. Takbatan na ato ko yao tiyak tiyo galoa ato nirlo meya bo shuli ilay tiyo ato tiyak ayaw tiyo isamaksim ng magigayak tiyo takanak to magalo katakayak tiyo takbata ayaw kata na ang ikakota lo nutakabo la mesyo lo tiyang nayakalo no kakalo sa magkwa so nakangit tiyako te inokangit malo kalo nakangit matabane nao siya nang pipik sa mayong naman. Kasi ang inuilit ko siya atok luboya kaya kalahuman. Ukpikiyangan. Mitaw tingin itawo, piyako tingin itawo, iyo king itawo. Kasi ang inong ito sa inong ati ko tuniya mo. Kaliga nga malisyo. Tagbatuktualik, tagbakagong na ako ko. Kasi ang natayo mitaw, piyakang ito ko. Kao tama, iman na atayo alam na piyakang ito. Kasi ang ayok tuwalo ulit ko ta. Pigyakaktu. Atun naglugyakang imman. Taman na may akalituk sa kaya nalukaraot na namang imman. Kasi yan aksyon na nalukukaw yung mayagun ni ang iktaw na akat. Tapos inuilak ko siya lahat. Piyong natin lalo ng ito. Kasi yan iktaw inuitamang mayo dyang ito. Mayon. Inuilak ko siya atoklugo. Una yung namikyato kasi ito takatiya kaya ko di huli tiya sa mga kawa yung managatok tuko kakalo ako matuki siya ng itay tahanan tamang may udyangin na kakakain kano kayo kakaya ko ma iman na kaya una ukto tingin yung alugo uuti mo tuksi ako ta kawa yung mabukta ukakama ukalik ka matuli ako uuti mo tuksi ako ta yung namikyay kayok tao yung alulta ang ingito ako kayok tao dyangit yun ang ingito ako asigiyakali tuksiakpan ubang ang ito ang ikpan sunaki akita yung nato tagbata ino epiusi nga tayo man na inung nutama ino ping ito ilang ito ayok to upin na to wakitaan na gotip tayo sa to kabinayalong itakwa upin makalaw kasi na tagutin mo inugata akiw maduri sa tiyawalo it kahit kabinagilok ng inung nutay sa mo kasi ang Jesus itagbawal may inuwa sa kalagati ko tayo kailang ipiyak pa ko. At ako mayung na pa ko. At ako kasukalo ako tigo Jesus inuwa sa tari ko tigo pakti tao ni kukubari yao ni ko tagbang mga majakang imataan na kubari na. Makwala asing iso na may adjaka la adjaka kong natyak. Kubari na inuning nga ang imakiman. Guti mi ngakman. Kaya may imakot piuli yao gata. Kubari yao gata pakti yao gata. Jesus inoyak takilik pabuta. Aksokolo sa kisiyan niyo yaki akalikibok Jesus aksokolo suni. Kaya na piulik sila umman. Saan tuki katiyak ng mga lisi magilu. Ukpil na suni lo. Tagbata inoy tayo man nalaki yung ito galwa. Ukpil ni nga inoy. Ato naglugi akalaw ng ilang ato tiyang ikulog ka nga may. Namang ituloy ukto alo bala umiyong mo. Anya lasutig doon ni ubalon ni. Anya ang ikalo lasutig. Kan inosak lutik taman. Kasi ane piyak lugu ukak lutik. Imay tolong pila kam ukal lug lutik. Isu manak lulu akamalon ni ino katin kanu kaya magkwaluk ta ukal lah sa lugu kasi ane. Ato lau tani taikwa. Kasi ane akil akil tayin na onam. Ukang ni tayin na oni. Imaka inosak lug na mo tukum lutik ito ina. Ino tagbulo kaya gilaw tama. Kasi yan, ukalawang ito, kailang minu nakakapto, ukalawang ito, kawajimalawang ito, takakok, ukalawang ito. Kasi yan, tukugun, kawajimadyut, kamayut, tukugpan, ino, ane ato, tukalogalolo na. Pili kaya kailig, ukumay, tumakalog pang otagba. Tagba ko, piyo nga nilalog. Ukaksimang ilang namang ito. Tagba nalunay ko sa umiyo. Amma, ang akuti ko, kawajimalawang ito, tukuyut, piyo yo yaka nga ta kao yung mayaw tiyak. Piyo ng ito ka nga ta piyo ng ito ni ilang iyaw. Pekataw yung kao yung mayaw wala umiyong mo. Uba nga kao yung manaking ito upang nga yaka tana inong ni o kao yung siyaka o nika pa. Tagba pita ka lang umiyon. Mahan na liking o niya agun. Dahil ikumakda ang mga kalagat. Iman na gudik ko kaktaw lakso ni. Kasi yan ikumakda ang mga kalaw ng ito kalili inuwi. Piyong ito ang mitsol, unat ako mayo, inong nito ko tiyo mayo, tayo ko piyong ito ari. Unat ako mayo. Kasi yan ang akutigot tao, tayo unat ako mayo aro, tuko tao nun, tupilak tao nun, aki ko tao balaw. Tama dya, upe kaya bun. Kasi yan ato dyang ito, ato

0: Dacă sa ca se hena go chong ha kone ka no te. Ka ki chu a chan. Ana kien di tana sonsa on lazo di tana ka chore la ini khur. Ita kwa lipo xie lipo na cha te ni da lipo te kaline cha te hi. Iji xie tana iya shwe te gare yu gara hinda. Ita iji sonra gari ndere sindi ti sa suwa ne te a be tsa kongo sha xie na xian di a sa na gari ndi le ji go tsu. I chu tsa de kora te u ki wa gara tsa ndara ni dan di ya gara ndara.
1: Eta tu kanti ni kanti ki tu hano sa hano sa nda sa ti da sin hano sa nan.
0: Sakat tu le de tsa ni ta ki son gu li ne de ti a ti la se ki zon gu li se ki du lan di da o yi ji wo ki tu ji se sa gu tsa yi. Ita kine zogu li ki son gu li ne tani son le wo o le na na tsa ta na o zin la ta na te na ta le ho ga na ta di na an de wo zon na ta le ho ga. A ye de ho re a tse se te tso ya ti. Ko tsan de ka kone ka shu gu li a o ti ya da ti. Ta se no te le da se ka chi te li kshe la o tiyan. I ji na kuni ka i ano te. I ji ano te le ha kuni ka mi ji kone te le di ka o zi na na le hi la. Kuni a si ji ye ki. O son a ti le.
1: Ita ti ya ki tu ka kara na yi ni ho za Filipo ya si ni di la ti beka kwen na di la vo ra ti ni la ti. Pan kei kia za hi.
0: Ka se ka chen ka bo ra ti go ji o ne te li tse la o ti. Ko ko ni ta si ka ko. Di chon suru pa ta hi o za ko ni ta si ne zo. Be chwe tse ko. Be tse ko no ro shi ji. Tse te shu.
1: Na te shu.
0: E tse wo zo ka be mo she tse ti.
1: Na te shu ke ra ko. Ya go on de sa da se no san ne de iku de ta fu so ra de wo zo mo na go ti si
0: ha
1: ta ti ya li o fe ben jo here reserve ko zo so ra de jo dong di ko tsu yi ko da ki tu ya si de ho ni ya da ya yi tsin yi ko na he kwan de da ma si li o